Datawg at usay diferente. Ita kara kita niya po si saong hanesang ni. Sila ko'y hanesang ni, and taong halaw mudansa. Siya karak mudansa, ang kikore ita niya ang honenig.